0: wetonu di esuwe bo o maybe o e maybe o na yo bi na doto bo radio fraternité tonji bro jontun kanwe a fotonu kuno po taun pi a tongoji
1: 96.5 MHz.